ya ragu promo na di Dr. Muhammad Hashia nga ragu ya di na jawab pengudip. Jadi supaya tak perju promo nga program rentak bau ya tak promo dia nga ragu. So Chris bersama nga Ellen Kayan nanti nangun cinta.